Ya ya kashwani chur chanpur FM zal khat point li megahertz ki putam ki puang hia ahi tu ni nisim jun ni giat kum sang ni le som ni lagu sepat ni jing sang da ku khong in tok kitonin tu ni hun se on ahi ngai hi tu te ne be kun jing pha le chi bai mangal duani ngai na ina nei de

ngay chang in thado program hun se khat na ngai hidinga tua huna lun khangam le alom te pan phat na la ngai hidinga fm zale khat point li megahertz ki padong ki puang khia akashwani chur chan pura patahi dak sagi la ki mongin ge chang in infala pan lak son manipuri pam thu thang ngai hidinga dak sagi la min som li in tua sung la sa siam te pan ngai ding chi himale program thaklik lekhat apolama pot khyang na radio kumsom kwa achin alop na koma ob report thuang tam bilesa nei ai na yai pen station adinga ha khyang basak pen na hin yai asai tu roseberry chingboy samte le ne khole thau ki pai FM Zalekhat Poinli Megahertz ki padong ki puang khia Akashwani chu Chanpura patahi tagya thongin ge chiangin dil hepan lakson te ki pandinga tawuna ama sa penin hindi paun thu thang tagya le minit som le nga in dil hepan lakson ma English paun thu thang ngai dinga tagya le kim mongin chiangin mal swa bial thu thang shilong apan lakson ngai hidi tagya le minit som li hongin changin tangkam king kilom te hunsia ating mei gang mei le lom te pan ngai hidinga tua bana tv to kisain leng phawlak tam de da gyalim mi som nga le ngangin ge changin tumlam gam te la bob marli apan ngai hidinga da kwalim mi som in hindi lem chin la te bombay to kisapan da kwalimit som ni in manipuri lemchin la aon bapan le da kwalikimin vivid barati nga hidi nga tu ni hunse jing kal hunse da som gen khak ahidi da gulaminin nga ngin tak zia ken delhi pan lakson english pawin thu thang inangai de

Akaswani Chuchanpur Zingkani dan sagi le minit so malhinta da kilhonin thado program ma ki pantai Zingka radio ngai zo si Zingka pa tuni Zingka ahi lukhngam le loi ho akuna wa choila asa ingai diu hi tuin masapen ha dingin nga zo hite leng na tong ho tiasa nga zo te

kaboy latwaleng ingay tew hi ay siyang hi dagyalan so mga langa hong ginto kito nin dumlam gam te la hun siya inangay ding Bob Marley le The Wailers Listen te albama patabanabanin.

langai te nuam te ma mai na ban na leng nuam zo sem ngai lai ding hia hat zwan sel ti la thangin sang tombing ina sak ingai non dinga deya hun tel tu a hi le am thian muan zai hun wenga omin a hun tel a hi ingai ding thangin sang tombing ina sak hat zwan sel

tualeng na tak tak te ngay hiang na haom ding tuni tang nangguk agen tak to kita nini hunu abe non ta munchia pai te program ngay ketu te nevi kun om nuam ne mang pa.

ngai la tu hai la tu leng in hun thang ado ta dingin thang lien thu min thim taka isak ka first letter tilhania hi la dita hung thang tu chu mulwai phechor chan purain thokin ngur bung kim ena hung thang ani lo ngai thlangai che

la thlang a dot no ka ding in thang lin zo in thim taka i sak khel bazar ti la ania hi la di da hung thlang tu manglor thang mulwai phecher chan pura umin a hung thlang ani lo ngai thlangai ti khel bazar thang lin zo in a i sak

natlang nga do no ka dingin. Katlang ta che ti jaisan thang ling li ni na i sak ani a hi la di ta hung thang tu ti ke ni an nyu lam ka umin a hung thang ani lo ngai thang ai ti.

La thang adot no ka dingin don kir la ay nun lui ti la zai tu kung in tim taka isakanya. Hi la dita hung thang tu chu lalung moy sandarot lang ka aumin ahung thangani lo ngay thangay ti.

ngai thla tu hai la tu leng nung chang atop na taka dingin ro lu puin thim taka ni sak ing lai khomin ka thlang che ti la hila dita hung thang tu peace le an to champ rain takin van lal mu lo ngai thlangin.

lunglen de hlana bana ding nga zo hite zang ko sei hauki mena sa olung se mel hoinu angai no ma hen de len kholmun bang ko aum lalchain nan len tun nga zo te

tun la zote lung len la dei len let go mang tu thang ina sa khat ve he jong le hong ke hi ki no angai nu ma dei len kamin lun bethel aw min len tun ngai zote

lung len la deihen abana dingin nga zo hite luncha kip gen hen sa lungsin hi kichim na nangai tu ham tiasa ngai tau ite

si san tam pi po tin liam thi gam la khai manin ki kep na dan ding be da thuai ma mahi hu si bang hunin aliam namun ai the to pa sil siang pa in aum bang bang dial hiam puan them ton zau pe ahi ta jong ga ka asi po kham the na dia tuam pa ding ahi huan aban bul lama khao gam khao hi jong le aum bang bang sipol on dia ga tan ding hut taksa pumpi sanga sang zo a lik sang ding ahi kuchi hi le ana bul bul leng thuang nuamin asi por leng ki kham the ding hi husin in puak tunga in muna te detol tui seblon betadin tui chi te asil siang nonin betadin oinmen mek por nu atom ding hi tetana stok soi kam ngal ding le ana thuang nom na dinipar diclofenic chi te le na valzin chi te khong bang kapin ki ket namasa hong hi ding hi huchi in dam doi na puaka doctor tung to na poimo bang bang antibiotic kam na khong jat ding hi si san tam pi po ta hi manin sidanga si the a hi hi si san leng a poimo bang banga doctor de na banga ka pa si san khai ding hi gim le chau tol a hi manin iv fluid glucose to te kapa ket kol ding a hi 5% dextrose ringal lactate ai ke le dns chi te khong kapin ama chau na gim na tol na te i don jang the ding hi kuchi bang hi in nam lo adin ki kep namasa in ahin na humbit hong swak ding hi ani na ding in gul tuk bang en tale hang gamlak lolam in kim in kyang ajong gulin hon tu theya ahi le bang chi banga ki kep namasa hi ding hiam chi yen ding hon tuk nama si pot pa hiam pot pa jesu lo lenga hi the hi bang teng hi le hon tuk nama sil siang the dan dan asila si pot hiam ai ki le fluid atui ning omte sil sianga antiseptic solution detol betadin seblon banga sil siang pa ding hi betadin mek pon wa tuam ngal ding ahi thei le ai le tetanus toxoid nan na hik dal na ka pa hoi na ahon sak le injection ki kap na diclofenic analgin chite khole colonic chite khong kap ding hi adam lo om dan leng et kai poimo hi gul gu hat te hiam ha lo te hiam ti bang ama ki soi sel dan chilin ama om dan et kai poimo hi huchi na kin thei pena health center nai pen tut pa a doctor advice na banga aban su jom dinga injection kam na antivenom injection gul gu tha na ka pa a hoi ding hi an bang ni gina lo wa chau ahongom le glucose iv fluid kap ding hi athum na a mekang electric card kerosene ai kele tuisa ki bua kha chi te enon leng kuchi banga pumpi hiam khut le khe akale asila ten ting so khiak pa diga hi chi bel apuan kang te taksa belin gun liam sak sem sem ding hi apumpi tak le sahet hut ding ahi manin liam na dang te banga detol selon te jathet lo ding ahi uchia nin le bua om le normal saline tu ya bua ding waileng meima dang sil banga puan sia nu le lo ding apoi mo le kang chika dep tho ding ahi zo hi ki kap na tetanus toxoid nan nai dal the na kap na yai zat pa ding ahi huain nan na hoi lo hiam infection te dal the ding hi oinmen silverex kichi apuma zo ding ahi me sain taksa atuite kang kang the ahi manin dam lo pen tuidu dang tak inom theya huchi banga omle glucose ka ding ahi abik takin ringal lekte le normal saline khong me kanga aki kap tang pi hi huchi in health center nai pen pen nai a doctor advice na a antibiotic pat pa ahoi huchia me ka na ma ahulwain asung kai ke ding hi ali na ding in thei kho loin ui khat pen kholak hiam in sunga leng hon ke khatale bang chi bang pan la ka ki ke ding hiam chi in non ding awi pen tha mai lowa mun khata khaw hia huma nisom sung ethiak ding hi aham dan apan uihai mai hi

Bom in a bom pi to vang hung na ding a alak chi lo mau na dang him him ala ke hi khup ching le alom te in bel lung mul pe bom pi chi in amu kha cha ngun lau pet ma ala in in lama cha u hi in atun takun khup ching le alom te a mau na puak te u me khup sunga emwa zol kel kel in thaw a pot hi nga sa bangin a om the hi a hi hangin ngam bomin a bom pi to thap na na thel te nga ba nga mi tung a hon em chia in thau zol pot nak sang in hul bek buka me in kang tum zel hi khuop ching in hun danga dol chial dol sing a bol in ka sui ding in asom tang wal te chial hi mi si khwa a mi te ngai danin tel hong kung phuk te u dol sing hi saku hi tel hong kung khat phuk ding in mi ni le thum pang khom in sem huan u hi hak satakin tel hong kung khat mi tam pi in het phim sang in ek khan zo le lu hi tel hong phel pi khat sing pe khat hi sak ze lu hi mi hing te in dol sing pe khat ge ka saku bangin mi si khwa a mi te in tel hong kung phel khat ge asak danu ki bang hi tua a hi manin tel hong kung phel khat mi tam pi in zong noi noi u hi ngam bom in a hi le tel hong kung tam pi lom khat a ga khom in puwa khatin puwa hi mi si khwa a mi te in ngam bom hat sama ma u hi in atun takun a tel hong kung puak te u ngam bomin a hutin a phel khap zung zung a in ka ding in do sakhi mi si khwa a mi te mu da nin to tel hong a bol in ka pen do chial el lom tak swa khi leitung a hin khwa le si nunga mi si khwa a hin khwa na pi takin ki bang lo hi to a hi manin khop ching le ngam bo min nop asak khom ding bangun mi si khwa a nuam sa thei lo hi to teng hang in le khop ching som tang wal te nget na bangin khop ching in le tunga pai ki ding in ngam bom sol ta hi mi si khwa a nop na top nge lo a nuam sa khom ding in le tung mi hing te khwa a wa pai ki kin la mi si khwa a ke to nop na tul lo wa teng kom ton tung ding in wa ki sa in chi in khup chingin ngam bom asol thi aban a hibangin khup chingin ngam bom thu hil hi in natun changin nawok tal goin la an kwang thu pi tak lui in na be na phung le lai na mi te sam khom in la an nek pi in dilwa takin an ne in la an na ne khit changin na lup na zon bi chi nga na te pi zum le kha in te pi zum ki khai nuwa ya na lup na tunga thal lupin lum dil delin chi hi in tunga panin te pi zum hong ke suk di nga lup na tunga lum lai ngam bom di pa to te pi in sun lum ding hi te pi in sun lum ding a asi hit changin ngam bom kha hong pai di nga mi si khwa a khop ching kha to kitwa khom non ding u hi ngam bo min vok gowa an kwang lui na bol hi an nek ma in te pi bang chida na bi chi nga siat tang in a zum lam lup na tung at sap ding hiam chi pen a hi ding dan na kisin hol hi in tung bi chi nga pan te pi kisya su nuwa ya lup na tunga a kisin na ding in ngam bom thal lupin valum hi tua lai takin khup ching kha in ngam bom ki man khin ta sa hi khup ching kha pen mu si hong swak in in tunga ki to sia te pi mong dok pen nak pi takin tua mu si in va bo tum suk hi te pi in ngam bom di kwak tak a sun pai le thi a vok sa zong ni man lo win lup na tunga ngam bom si pa lian hi ngam bom si takin mi si khwa a khup ching kha to ki tua ding in a kha a pai pa hi mi si khwa a ngam bom hong pai ki non takin khup ching in le adol chial te ngam bom in thu pi sama ma hi ngam bom kha in khup ching kha kya nga na in le dol chial te a thu pi tel mai chi hi khup ching in ngam bom kya nga tu ma lama na hin lai a ka kya nga na hong pha ka non lam sak dol chial hi lai voi chi in dong hi
ama do sa dol chial tua bang tela thupi anna om ahi.

chiling kahiya chi na lungpuay takin anadong hi. Walay takin si Spurgeonin na insung din munle tabang zanay na hihiyam chi na donga. Nupinun taasom letun kanay. Atiya, uchi na si Spurgeonin bang tia donga hiya itile patyan min patinom hen topan kibding member som letun na kuta akong pekin chi na anadong hi. Yai bang ding ahon gen ka hi hiya mi chile yain in kwante tale nau i kepte apoi mole aman phadan ahon thei sak thak thak hi du tam pi ten pathian na sep na pen byakin sum kya hiya na hi kele sap tom vai to ki sai ai kele mission field te kya ki sahana ya hi ki thei hiya pen ma ani hi a himale apoi mo ma sapien pathiana pana sap na le mo phuang na inga emission field masapil in sungahi chi athak thakina thei thakin ngai to athaglen uthwai kasa ahi in kwan salam le khalama ikisin na masapil ahi manin in sungnu khata din in kwan mite sanga man phazo om masalo ahi chi athakina thei thakni ni na nu te bangdia bol ihi ya pathyani nu te ahon bol na zia genesis bungni changsom le gyat apan som ni le lia panpi tu ding ihi nau chiang takin anagien hi yaim til tam pi wap kha a salam le khalama nu te in kwan te ipasal le ta tia dia poi mo na lian pi le mo puang na thu pi tak nei ihi thum na nu te panpi tu ihi theina te apan banin em sub ding khana khalama pian thak na nei masak angai a hi mo pom na thupi taksim so ading nei nu khat hi na salam kya nu chi mai loina khalama lem nu ching piang thake hi nge nge ding hi azia ka hi le pauna som le kwa chang som le lina a in le house ang na te nu le patia pan golwa hi a himale zipil to pa a ki pan hi ana chi zia kim why sia kim nu pil mo puang na lo ching taka sim so azo nu ihi zo na dia pil na pe tu pa pathian ihin khwa atak taka en ina nei masak ngai a hi chi poi mo pen ma hi ani na eton ta khin khwa nei in zako pum khat chang som ni le nia himale no mau ki hemin ngai hete lel takilowin tu zui te hi zoun ana chi a topa hun sin satu te ngai hya ta hun sak mai lowa in khwa la khya ta hin pi poimo pe ma hi yom dan le kam pao ki tuak til poimo ma ma hi nu khata ding in na pang ti tam thu khat kaun gen dinga ui ta khatin basa no te len di dan sin sak asoma uchi nu ui tal pen kha abuk tunga adinga abuk tunga ding ko mina abil te gel zap ko min hui khwa len asoma uchina len somina abuk tunga ki patina ahong len suk som le le tual ki den na a uchina len thei lo hi chi ahong ki thei hi ahi ato bin yai dan ina basano te kya nga ahong chi hi a kahi dan hi loin ka ken dan dan in hi un achi mai hi khat ve ve e nu te le ita te le in kon te om di dan le hindi dan ki hil se ka hilele eyanu pela tua omdan hoi igen banga ihin zolo chiangin itugenin omzia neilowa workswork sek ana hi zo hi ihin khwa pen living sermon ahi a itugen hoi pi pi te yomdan in zui masale ita te in kwan pi te le ipasala adinga patian mel bu saktu hi ding ina hi zo ahi tangthu khata basa pastor khata tuanga kuchina bahara ahondongwa china pastor pan bahara atuan man abas atuan man apiak le abahara ale balwa kuchina pastor palia tu namuna tu nai to atoina hey bahara ahon le balu ka bapeki ding china bus driver pa kya na abapeki ka kuchina driver pan bangana gen hya mi chile yai thege guwa ka hon le balu ahi himale bus kum hyai tan kana he ka miginom le ginom lo tam pi kana the tunina nang miginom na hi chi kahon the a tam pi na nidangina anhon hon pe ki ngi kiwa bahara kana le wal ki kiwa himale mi tam pi na hon pe ki kiyo himale tunina nang na hon pe ki ka miginom na hi chi kahon the koi bya ki na an se ke le kahon ki kom gi ge

china waya bus driver pan pastor pakya nga akana hi yai tang tu tum chi bang zia ka hang gen ka hi ami chi le ele in kwa ita te le in kwan pi ten i thei lo khala i hin kwa kon na sim denu kon na in ton denu a hi manina numan pha khat i hi thei na din thu hoi pi pi i gen tam sang in e hin kwa hin pi in lakhe tam zo ye man pha zu di na hi chi ka hon gen thak thak a hi aban poina na in kwan te a din nu thu mi hi in khovela milo chingle ham pha pen pen te tu nu thu mi nei te a hi u samuel thun khat bung khat chang som ni le sagia hana in samuel athum na ga a hi chi manghil loin adam sung te ngin leng thum sak to den lai hi samuel nu thum na don na kya hi loin ama ama le israel nam pum pi nyam kya klai hun pe na pathian lau makai le heu tu thu mi ahong gi hi samuel thon khat bung som ni chang som le sagia i an le israel ten kum pi pa ding ye na pathian tu ma thil a hi khel laiun mi pi te si lo na din pathian kya thu pha to yin thum sak hi hana in pathian lau na le thum na hin kwa tum to nin atapa samuel an chil to de na wai hong ga khia hi le atapa samuel main pathian lau na to thum na hin kwa tum ton main israel te makai in pi to hi apa na na ta te lam dik ko mu tu numan pha hi in samuel thun khat bung ni sunga siam pu eli pathian na sim lo ching le mo puang na sim so azoma ma heu tu himale ayin sung le ata te athunun lo zia kin pathian thang pai na thua kin in kuan mang thang ahong hi wa mulki moi pi ma hi eli tapa te khel na saulong yen sub din tempula mi piten pathian kya akithoina sau alat maun atapa te hopni le finihas ten asa alim chi namun mun analak sak zelwa wai bana tempula na sem na mei te analuk pi zelo hi chi bungni chang som ni le nia imu a wana bungni chang som le sagia to te zia kin mi ten la pathian kya nga kithoina lat thilki hoain angai uhi anachita hi eli in atapa te khelna theima le aham lo ziakin pathian thangpai na thuak in kuan ahong hiu hi bungni changsum ni le kwa to pan bangchi hi ai chi le ke sa nga na ta te na za tak zo ziakin na ina te ku na dam him hima om ke dinga na in a piam pe ma don si ding a hi na tapa te ni khatin a si tuak tuak dingo ya ya siam pu eli in a siam pu na asep su azo ma ma hangin apoimo masapin ain kuan atate anel sia lamdik ako mulo sia kin pathian thang paina so ka in kuan so ahi tunina itu lai din muni echa ni ikhotam silwa ina chisa sawa himale bang jaka ikhotam sia ya mi chile ei mani in sung chia ta ilo sam sia kwa ikhotam sia an hi zo hi khotam chidam le khoi ideiwa le mani in sung chia ta mo kwang na pia ka yom bang bang pathian to pangin sim so le in sung a hong dam dia hu chi ni kho ta ne hong dam di a hi tu ni ngai ke tu te to pan mo kwang na hong pia bang bang yom na mun chia to a hon na met na pa ngai bang in sim so chin to pan nu man pha le lo chi ni di cha di a tha ki na hong bol so